liberation. Freedom! He was chasing.

I'm programmed to escape.

Le voi ua te ai langi te whaasau ia manu wau. Le whaasangi ma le whaaporo lo tātou wa tua e ala fori vi inga le tua e pēna talai nalo ia le tau tua mele unanga nefui vanga le fiafi. E ia ono masania ia mua I mua mei ma tau tusa. Wa fori lo tātou wata puia ma lo tātou tapa usili le langi. E ala wa ono tātou mana tuaina le vi inga ma le whaamunusi sili e whaafo iatu ia te ia. Tātou whapea tu whaafitai lo nā lofa mlo nā ngalilei. Tu maua tu pēia te ia le vi inga e whaavau e whaavau lava. E ala avea fōi le leo whaatau wae fai fōi masuia la unanga si ufongo sa utuanga le nefui vanga le fiafi. E ala wana o whaatu lou mu whaata alofa ilo watunu pele. E mais fōi le pa ia maurungo sa mōma le whatu le ngai e. Ia sa utua fafa e mamalu sa utua o. Tonua le ngafa tau ni maina leo le awauna. Ya saafu ima fai ngalo tatu watunu. Ya olavo na mato faafinu hai mfaatalo fatu lewa tele ma le faalole tawai ma lole pale. Alofo se fumuria ma le folau langi ma talofa talofa lo. Ulanga masani mwai fafelo yatu ma faatalofa fatu lo lupa iola ufai ngalo ngata tofia le tua. Ngayo lato ufaritua so se fata faita ulanga ifia. Lem fai lavan fangloina. Ya, ale fatalofa. Ya, te utawa wauna tofia lo tato utapa ausidi le lang. Loto wala wina ya ala le tabo suino le vayo leola ya ala le tala le lei. Ya, wafo so ifua fale angango neyo tato utangata. Majifo le au kevisiano male la ulangi ya atoa. Fea se mota pua ifes fatifaita ulanga. Ya, ole anu watu fatini utawusala utawusama fai nga. E anu fai atu le aso ma le aso le aunanga. Pa ia e tau le langi olo vapeono utou se e iai. Umaya le tato te mafuta mfafilo teo le tato porokalami ate utou nivanga le fiafi. Nalo ravar soi fumuria. Talofa, talofa lau. Nga ia tu le fata alofa le pa io samoe ono tulanga fa alupea. Ya pa ia mai le vavau yo le fa'avau, pa ia fo'i mai le amatanga yo le ngata'anga. Ya pe o te o iai, pe o te le o iai. Ya tu maulava pa ia masama fai ngalo tātou tunu. O tonu hore fa'amuemue wa ta'oto lava o se ala o. Ya aia lava na ufa'atulau mfa'atalofa, ilo watunu pere le nganga. Ainta fo'i pa ia o ainga matama o tamafo'i maulatu ainga. Ya tainane fo'i le usonga mamalu ya tu mua mapule itu au malataua. Ainga le taima le va'a fonti. Patalo fatfo ina yo tato uso le motu saia tuila manua. Sua mo le va'i fanua, fo mai tulangi sa ole misale au mua. Ia male lau niu sae lua. Patuyo le motu toto ol freula. Ia ma upu ya to el manua tele e te tonunga. Ia fatao toto yo sa mona lua. Ia mai le mafo iritai ula ula o na fanua. Tai ula ula tu manua se ia pa ia fo'i. Ia le lua loto. Ia fa'a sawali. Tono pa ia fa'a ta'o toto yo sa'amu na lua loa fifi ai. Ata alo fa'atua ila vatele ma le fa'a lo alo le nefui vanga le fiafi. Ma alo lava le fora ulangi ma. Lo fori so'i fumru ia. Ta alo fa, ta alo fa'la. Ata alo fa'atua ta'apu inga mauta mama tina matua to'o urutai o si'o ta'atua tonu. Aula wao sinasina na iyo ototu atupu, mana iyo ototu alii. Ya mana iyo matu matua. Lato utapua inga lelewa, emezifo na itu awo pula pula langoto lo lato usoifua. Amba pia lewa mafuta mandivanga la fiafi oa mai otou. Ya emoni lava upu alo tato watunuu. Ema mawala epipi itia. To tonu lau tu faafonga anga e maiso au tu talo ma lau tu tapua inga. Nga tatu so tanga vavala lata lea. Uina vavala ino fanga. Te tonu lo mawalunga pele lofa maleanga le leo tatu watua ilo tu soifua lau le lei. Ya vapele ua mafuta mai utu fiafe upito lunga. Le mafayo ni faangalo ina la unangal si ufonga sartonga. Ule atu le faa malo. Tapu tapua I faa aftai fu imotar sanga mamoli. Fa fo lo pele tu lo tu sei fuota lo fa la. Ngaya tu se fatalo fa ni malanga.
Tafonga. Yeah, we've before in a fair love for North America. We told you, and if we buy town, tell him, Malo, if we saw tattoo, I name, Missionary tattoo, I know. And if I pit to Manuia Tassi fair, say to a little lung. And I may find a lung on Tafonga and find a Malo longer. That's a full initial of a winner, initial for Fuanga. Na ruenga o vala uriai e wa vele mala mafuanga wa tato mafuta nefo i tua lalangi ya fifi ya lava la unanga su fongo sa otonga fatalo fatu ya toi mfafilo ya tu ya toi ya fio maya su maya mli umaya matala au mai mapuani mota wa foilo tu la toli ea la toli ala la toli tai ea maloto sae tau mai ngatai vi ia lo tato wa tua Nava pelo wa malanga mail malanga tu sao ta tote mafuta tele to taliu o ka semana ya lo pulele ya ava pe ona ta maso salo ya ele me fai lava ona alo la unanga su fongo saltonga o le lo fa tu ya toy fe se tu ne lo lang yo ta sa ile te mo wa ile to afile mu mo lo fi fia pa wa lo ste tele wa e tu la ele ya ya elo se tala ava ne ai Ya o e la vai lau filfilinga. Ya o la fole umi semi la tato mafuta ai. Ya ile anga lele yo tato tu pa o lavar tu langa talo fai. Tu ai tau nu umoya o fianga ima tom tu langa tau malulu. Ya le lope te i ua avea ma tu langa te fiefie iai. Ma wasi fasili nga malosi. Ya o afo ilo umalanga mamau mo ilei tu malei tu alalangi. Tell me, my sister, that's what I'm about. Yeah, yeah, I'm telling you, that's what I'm about.

0: Patalo fatu iwo mo paanga wa me mai mai la to folo vel to tu mo la nga su fongo sa to nga fai mala to paanga to tino. Me mai su folo fa fongo li vanga le fiafi. Ya ole fo to tala ina lo ia to tu masani. Ya una nga fai fai pe ala por kala mi sa mo su fongo sa to nga. La tu la wala le vol valu tesi mali va win family mo. Ya mai to no lo fo nuo me pone Victoria Australia. Ele a ayo werpi ma hopos crossing no mato fasa low twai ele a sole a solulu duas fumale ruol masino you line ni foto sanga lu o duas fumale onno a solulu a soluas fumale lua ole masino you line ni foto sanga lu o onno ne wata to savalia e fo longa mar savalinga ni fo vai tau mon ni foto sanga Time to phone us our tongue, my tone of one woman pony Victoria Australia, Luas for minute. What the island to life file, Fiafi. Luas for minute, what the island to life file, Fiafi, the tonu. Telephone is on our ring. I am real lot of Atotenga. This is for of an IPM ring, Salo, a matana. A pen of initiate my effort far. Ila tofu sao sua ia tu taiao te tonu ia na utau watu imota fapia foi ia na tau peau mailu maleala ia malea ngai ia tu imota malawa ia malor tau watai malohun fatua tue tute mafaiva ia faifai malio to sal mesili faftai le tua na uae malmanuia ia fata maswali inga lo tatu watunu ufi au ngarwenga ia masfor tapu inga tonu mota malawa fatalo fatu tatu por kalame mai so na yalom fanau sa fe ngai fo ma o ongo le yaso ya ola to uno masani ava pe te o sirfia po et ofisili ya po ai le nei e tal tal no atu lungo le vate te ya ola to uno masani o ya le Olua I toni tu mo po ta olua a por vir vir mo mua mai so mato nu fa per pelo fan fa um sa matele tu malo sa le ngal mo tele sa la fai e to tonu sa mo yo e yeti na to mo mai le fio ang am ta tu fu lot fan a ya le patta ya I tu mo ya wa wa le pa le ni le le ya a pa se kweli sa um el mo tele sa la fai pelo I martina to mo ti mai tu mo Yo tulang masani la unangal nefo ya solulu. Mai afol fatalo fa se ya tu wa fol musical mana vong alwen al try time show. Fa fie fie m fa malo la unalu lue. Mo moli la to lo fola wa tu lungole ala. Ya ya inga fo ima mota m fa no file muerta po inga so tatu tu nu to no mota malao. Fa malo la unasese. Ya emese fo tapu inga. Ava beti malanga ise melni asona wa e malili umto e malulu. Ya sa ilani le valvalu te si maliva win family mo. Ya na toya nga ilolena na kia e malanga loya to e purpuru lo palankeki. Ele umiana la watu musical mana vanga loya nga eche ia ya wa e afu. Ma efa e mailo le apalaka sina wiputi yo le fiafi. Ya po sina ipu koko sa mo mana ya fo ya ne ala vale ulanga lela e tapena ye ne fa fi fa tetele o fa ngalo nga lele ya va pe fo wela ngo no wa tau no tali la suo tali lo la suo ya va pe la ti alo fa mal fa ma oni si tau no mesto ina lele fo ya ele va pe la ta fi ai ya wale lo pe te wa ngai melto ina la fa pe la yeshe vaeng o afian ya ya le fa tali o wo fi o fa vela fa filta o maftang ya a fa pelo wa la ngona lo wa filta o sami tali lo lo sua a va peta no tutto ina na e ta fa maliele ya o mis kamala le tio a wo vela lo alu lo ti eta un uma o ya fa sauta o maftang Ta vole tu la lima ya tu wafo fa nga pa nga mo penga tu failangi ya ya la fo tala tau long long la fo isa usi sila mani vaenga o e mautino ya o e fia fia po e fa no no po e to mumu ma ele fia fia ya ilunga fe o penga tfa ilangi no momoli meni tala peni tala fie fie ya peni tala ah tala ve vesi pe o tulanga le tele melano no yo tulanga o ye ile tapisa ai fo i le ano ano ala ta ya me sia tonu sio tato tru talo fa sia tato palmi anu sa fo ile ne palmi Wata leilo lava po olea lava tu langa wo o yei pei tatu ilo ntangatero lotu na ano tatu fai mai o tatu a o faa na wale tu ame ta utia tu langa lo isi o tatu tunu ya na ano ufa penatu ya tatu talo pe musi o tatu tunu ala tatu se ea tu langa ole ua umale faa vivianga fuwe lefi anga sangone pe o tala inalo iyo tatu unanga ya epi ono masanyaya ala tatu se ea tu musika ono manavo ngaluenga ya maupea leto vae maulau nofo ya mausi lau faafonga wafo I musikal maana vonga lunga fai fai maali elu usape afapeo ilunga la wala awal faanati natia iyo otaimi masani ya piyo na ye yasu saitasi aso olva yaso ya ole pisi la valitaimi maana vanga lunga fitau maritu ua onga ya eto alele ya tisanga le mu ama wale valvalu tesi maliva winfama le mo ele aise tulanga ole aya faapapole inai oe fai fai maali mavaila u telefoni awal te talia ya ia esilisira tutoa ya ilungo wala televave manuia lo wanga yatu imaoto malawa vya foilo ufula watu nisi vaenga olofi ya ngai maoel ni vaenga lefiafia la tato si atu musika ole manava ngarwenga
1: musika ole manava ngarwenga leta utuwa masani ala upolo kalamisa mwole si ufofonga ole sa olotonga ya latu ila wala leo kolo valu tesi maleiva win fa malimbo seki ya oe sawia

Tai mio si fonga sa tonga leu to lu sfuma leu no minuti no talo lima tato yel musica al manavo nga venga ki ane val valute sma leva win family mo fatalo fatia toe mo mori oi ainga ya mes for tapo inga botto malawa here we go.

0: Oi, se fulu minuti ona talo lima. Ia fatalo fatu le fionga ya luanga lau leu fatasi meu mana vanga luenga langa o stasi av pasifa mo mo ina luanga wala malo se fu manuia a lau fionga
1: malo se fu manuia e lau fionga mista
0: ei ya
1: kumaranga faro alo e vui vayasu
0: me si di fafta ina ua tau ta ya a
1: malo fa malo si fu inga luanga lasu
0: ei e a melo wasu
1: ia ma uia vaftai
0: o ei me si na la uaya ngai atu maota po ua taunu
1: Ya, wala bang lu mau esy dah bang fat.
0: Oh, soleh talo fat.
1: Bunga makau, bunga mangap.
0: Hei, malu, malu. Watau foy ayol ni asu ah.
1: Eh, usul kayu ni mak akhir malu rupa.
0: Hmm, ya nala.
1: Ya tu masangi foy.
0: Malu ya, wabeh usul wabeh fud mana?
1: Wabeh masangi foy.
0: Ya langa otow leva betu mau epewai. Umile si asu ah, pupu umile si asu ah.
1: Joi si aso maka de lima. Ya ina maka lima ya la rikar sa.
0: Ya nala. Ya afuila na. Ei.
1: Ma nga vale por afarkasi por lua. Ma nga yo. Yo wa ma sangi fo yali. Ile vave le umi.
0: Eoi. Ile wa yo le yale taimbi alwa. Ah.
1: Ole arkaivi. Dia maka maka maka kuai maka umai hui meyo wa pulear kaibi wa umoya ah
0: iyo wa lai le tim ah na la umasan ah
1: ele ka kasi se kaibi se kasi wa lau wa ilo au susu ya
0: ei amala ya vi ya le tua na mbol malosi mali soi fu maloloina ah
1: Não lhe vou nem vai as fo, eu me vou ia, eu lá ia,
0: é, eu lá ia, é lá, vai o what for eu lá ia tu,
1: por aí o mano eu amo cantar o fio lolo meu vou,
0: aí oi, o meu foi te louva o meu foi o meu índio o maluru o meu amatana susu aí mãe,
1: amo cantar susu lá o amo cantar ilunga vai as fulu ongo,
0: é,
1: o cara com as fulu susu ongo eu fico pego o mafan fan,
0: mafan fan, na, na tu nuala
1: Nah,
0: umai. Oleh lofa na oleh tua, ah, susui. Jadi
1: leja sih. Ya leh aku. Kalau kau mahfah sur aku ya.
0: Hey.
1: Ya, saya.
0: Tapi o, ya nala. Tapi o lah, info ini mer, tapi sa sur ini tengah tak. Afya tu oli, wa, oleh tu efah ngainya ini tang yeri ale lava vane vane ali, ah.
1: Kau, esa merau fikir kau nak sur.
0: Tale mala mala ma ole tali ya ole tali mal famis dongal tali fa ngofi
1: ku so wala wongo fo ma fa di ma yakako
0: hm
1: sa o ngo yela
0: ayo

0: Lele
1: e o mana to toso fo lele fa umi ya nei ya wale mana fa mi se taun ungo se me pe mana fo lele ya tala no ai pe ma sa fa fa ye pe fa mi donga nei a
0: oh ah
1: so wa mu so vole te wa vena mo mo se taun unga yo mena le wa ya ai ya ya fa te le o mara mala mo ye le to inga
0: Ole
1: ai kile ang ay mo fa ko le ma nga yar ka ko ka fa solo eh oi ma man
0: na ya la amata na kile ang me yo fa solo mo eso es fai ma dia ai
1: ya le vo umana i lo ilo le sim ta o puyam salo fa to a to lo lo por me vas fo qua
0: ya
1: por mas in fo
0: O sea, la agua, que va a ir y ella le fue a mis hijos y le. Que caúna, Macala, le fue a mis hijos y le iban a ir. O Mallorca y cayó, le sigo. Ah,
1: eh,
0: o le cani, o le mele, va a fallar, fue en el mar, que lo executivo le, un ale, ah, un mal, un ale. Le caúna, se sofá en Mallorca.
1: Ya, agua. O le pío, ese pulen, le sofá en el van a ir, todo va. Le no fo tolu le
0: kusa kukusa ala ele se ya ele fale anga inga nga ya
1: le ya yo e
0: no va ile la ko va na
1: me ta una yo e ta un fa fa ingo fi ile na ye fi firin
0: wa sa me ra fa yu nga kusa na le so so po nga ye lu nga le a
1: yo e
0: ol pu le nga pal mi ya mar malo
1: na e sa
0: Wong mo wa ku sol mene yo lo fenga malo o pal mi ya mar fenga malo e pule ala ko ila ko
1: Ay oy.
0: Fenga fa va. Oh.
1: E pule fenga malo. Oy al fenga malo tu la mai pule la tu la tu a.
0: E malako oy ki ya mara e ran e fenga malo ye mong wi sa.
1: Ay oy.
0: Ku sol men.
1: E lo o. Je lo ma mala mai.
0: Me fenga malo ku la i mai wa fil fil sa bo. Ay on va nga de a.
1: Eyo, ol tali fa ingo fie na ta wona fa pu pu tali e pule la to la wotu la mai pa una tali.
0: Oi fa ole oi fa lungo me la to me.
1: Eyo, ol tali fa ingo fie na ma mali ma ol fa msinonga. Ya. Le se me ma tom fa ole ole un alo sa ul fenga malo la to pule.
0: Me malo fa
1: pu. Ta to muli muli un me fa me la fa mai a o te me tu le msi malo. Ya, fai foi lo la pena.
0: Ula me fai la ko wi.
1: Eyo, la foi sa tu la me la to ele fa pena ya tu a.
0: Eyo, ya o ku o a me fam si mo je ele je me la pour me pour fam si mo o me o le.
1: Eyo.
0: La
1: to fa ele va fa lo ilo la to wi ele le le van a vota le le fo to lu le a. Ta fa to.
0: Ele ye ko lu mo fo ko lu la ko pa le menge.
1: Eyo. Ya.
0: Ya, alfam sing sili ya male kaping it male pale mia male.
1: Yo. Ta wana matua manino mala mala. Ya
0: la ko fai le ma fo fo le ya ima.
1: Yo. Ta wan fai ngo fi ne ma wala totali na vaeng fa bu pu.
0: Sa
1: le. Ya, tali sa o ya ipa wale mala mala male le wingole.
0: Ya. Karia o kour ko o ko ki fa longo.
1: Ay yo. Le se me la su el fam sinole.
0: E un ba kungirim ka sanga ve ka fai pe ko ko la mai ya ko me re ko fai ve.
1: Ay yo. E va il fai ngo fiortar. Oi, yo. A to manna o se se suinga ye no le ta un fai e to tu mo tu vaen. Ya ta tu sta ye fai nga malolu tu le mai ta to murmurta ye ala fuala lo fa ta o to la to paula. Te va. Uma file mu ai musula a failo me le fa mai so te te ina siri ya so ya a wa e musu na fa ma vai mele a ya paula na le tali fa msi no fa ye a to le mal na oila ya fa tali o to wa le wa la tali le fa msi na
0: la ma li yo ga ka chu
1: na le fa ngo fi ya a fa pe es fe su ya i solo ya la to fu fu nga ma ya ki le na
0: Makau kia, ngai meu, kukupu mereka kau wai kau arwa.
1: Ya lo fascinate pale mia sori. Ah, te wai yatu elang ol pale mia filifilia. Ah.
0: Filifilia, ma ngai ya, ole ma ngai ya kielu mengi ya ki ma rusia.
1: Le, yoi, le anu anu wa iyo meu vaenga uma le ti Apollo le tam fai. Ya aile o solo muri el pale mia.
0: Yoi, le anu pale mia vai le fia fia.
1: Le, vai vai.
0: Le, usida. Fa di mai fi fi o fi roi man pare mi ala wa manga ya kula ko
1: sole se le tu inga ta ti al mele ye ni tanga tari a ne se va ye fo le sa no nga fa ya to la u ye se va ile ala langa a au ta fi olai
0: e dio la u nga le anga ye e ki ke e mo fa le anga na ya lo al palmie ye se me mo u ye sa mo
1: na na la
0: al vole u po o ye to mo fa ya
1: e o
0: ko mi me fa mo singo mo la u mo te va le o Olo, yamu malami yang aku fahy.
1: Nala, ya alia la ve fahy ya so.
0: Alia kefaro, la ede umare o, la.
1: Yo, la. Ema na oye le umalie le. Ya, pero tasi na wana wa ulu tela vele ele famsinong. Wa tu wa taunota le fie fia. Wa tu salo te te emel tangata to tasi ata ita le fie fie le fahy. Umale na fahy. Ya, ole. Oia la fa tau tu mo le fam sino nga tau na fa ngo fire tali le fam sino nga ye ole arrest lo ave lo lo ka pauna
0: ko ka finish fiki solo solo o pe ya oi lo es ka mole a mo wa
1: e oi o te fa ya tu ya le fa tinga ina yo sa mo e lo fien ole fi fa longo sa mo le fi si si le sa mo ni met tu pu ma a
0: ni fa lo ka la doi o i sio nga yu ku ma lo
1: ya nala
0: Tak boleh saya ngan dia apa pisi solo dia dia faham siapa apa alah saya dia faham si kumalo so kau pun kumalo so.
1: Boleh van tahu na ya tak ilo ya tak sia ilo pun fio tak tahu tu faham le faham tengah le tu malo. Ya boleh van tahu tu lah mai ah.
0: Kau kelio om ya dia kukup. Ya oleh si foi ya boleh umaku ya. Okay, so this is the case. The first of Solomaya Levola, Allah Kalaka Maya. I need to find me a Macau Kiang. I fuck us, Solokuya. Oh, Koyala Fasala, Mula Ferikium, Kafa Mau Mau Mangi, Ide Kokiawa, Kaimoy Dum.
1: Ya, Voilalena. Ya, fa Fepe, Talfa Solpito, Sao Yata, Tau, Ungat Pulang.
0: Kalau ini kira meja dengan pasal solo war kamera efair ke series.
1: Ya.
0: Ini skapa IBM yang lain.
1: Nala, wah, tak dia le, tu langa lewa, ya. Lain pasal solo mai, ah.
0: Pasal solo mai ya, aku mau di faham ulung, aku mau kapuain.
1: Biar le, bayangkan le, le na osu fai fai biar le Sweden.
0: Ii.
1: Emana aku le le, ya, wan iba ve pai oli sim tak upu le fai.
0: Pe
1: o mana afu e tafi o fie pe I tos mai tua to e fai, to e fai, to e fai, pe o mana afu a pena.
0: Ya wai, olo I olo mka au.
1: Ayo, pe la wana I loa le tau unga wala lata mai mo ia ol mafu anga le tau mate I afu, lele, ah, e mafu fong?
0: Na, na.
1: E malangona le vava I atu ya, ya wala I loa I masa mua e, ni tu inga wale fie fie o tangata I. E de, ia fila ngalo mo ia manatu, ah.
0: Ayang o mangaku mawalalo ko inga marva nga kama mai pa piola ko fai fai lo a o mangaku lele o ngore upale mbia mo iska mai ede iska nga ka fai fai lo
1: ay oi
0: la ko o le bia nga ku sa de mako ala ko le kari yang al pare bio
1: ne al me to no ala le le to no le upor tu si o matua fa mai na a
0: ko fa mo
1: fa fa mai na me vai vai a me malus
0: Inveskiasa
1: singa sa ulo. Ay la fiti vol na matinga. Ay awati le na malosi male. Ah.
0: Kaka umar au waka mama yui fai mayola ko e popoko malako pi e malako.
1: Ya. Alfaitauna le uo sisila ia tunu o la langi pal mia tatole ne. O la sisila tunu uya fa pela to uyo le sa korsipi fa fol pal mia la tatole le temine. Le ai fat na ta to watanga ta mala ulo to le angale fe mai o a ele iau ya ele ai ol si si la mai atu nu ol lalo lang le ua ayo la ola to muli ma wina le ele sta mai tanga tal pal mia samo ayo o se pal mia ta kia le samo lon tu la mai mai tala anga a ai de fat we fui ya ai le angala o si pal mia na umat ya ala ua to fa mai kiel ye ni tulanga fa pe na o ila to a va pe o wa ma wa ya tu se a ese la le no foi o so Ya, alau si si la mela lang, ilau fa masi no mela lang. Ya, emak tau tiar tu la ya tulpan biasa samole ye. Aina ol vai ngale o alang afa mai wa a ele I mawon fai longa. Ya, o ya ele ya ula tau mela wa one ye ya lau le malito. Ah.
0: Ele
1: ya ni tu fanga tu pesi yo fo ntai lima tala se tu fa ele ya ele ya u ya. On mafuanga na ta sau fail no fo ele ya ise mafau fau fa pe mo a mo tanga talo tele
0: aya
1: pel mena le uti ngai na watu la mai si pal mi le wai mana fainga malo le wo mana tu le lautelo sa mo le wo tof tof fiat tanga tamal fa monia mafuanga na ya ta tu talo pe a
0: ta tu talo pe le to aku le ri
1: ta tu yo le au pe ngana talo
0: ai ole me manga ye vole kero yo le manga ya le mele ye vole le de kaminga ye sai lu ma ya ko inga ya ma me fa mar si e fo ya
1: ah te fat fo le wingolo fam talanga ah ile fam sinonga nga ole ole mafu anga ton wana le wa umye ne mele ulo ana ana tula i mel fam sinonga la to la to ah ele la tou fasino manga taun fatino o leva na uma tulanga voi le ole uma na na apili la usau le la tou tali wale anga ale futo vai muto eva tufo
0: na
1: e taun na la tou silfia le na mea ale vatu ama av ifafo po la le tulanga e a pe uon lo tangata e toi au mai lo le tangi le e a faina lo le e wa la ufai la tou fai um a
0: nga la
1: Ya la to eva to to a pili va to ti to fai fo to su mai mori ma
0: to mere va engal ki nga ngai lo o mere un kwa ro ki aka u sa wa lo ala ai lo ala em kwa ro e alu a bula
1: ei oi tu sa la a tu si fa punga fa ngo fi lo ta ta malam tu sa la wori ia le wa sa ulta un unga ri unga lat fam sino ele fi fi ye Tu sa le woto yo ole tangi le woto tu sa la woto e lui fa msinonga.
0: Zala.
1: El olu ier tanga tale na la to fa msino. Ala yo e lui fa msinonga. Pie le fie fie e fa unga na ma. Ah. Ya mela na fa to le tali fa ngo fie ala I aole. Ol fa msinonga. Ah ol me fo na wala ina pe so sa fa afi. Ya ona la na le umatua ye to e fa uru melistang.
0: Sa le.
1: To fa uru melistang. O pe se me fie fie fo ile le opopole ye.
0: Mm,
1: orku wa ngwa. Ayo. Wa na tu malos. Ah, na tu malos I foi dele. Ele se si a usa lo le un malo.
0: Na.
1: Ala foi mo le avan no ta pio mele ve se la ya ta. E mo le avan no mo la wa pili. Ah. Ya a un malo la pili. Wa le se si be lunga. Yo. Ta lo na malo lo.
0: Ya un malo, malo.
1: Ayo. E al mele un matu la pili a to e va to fa mo le ye le fi fi fa yo. Na.
0: Oka maili malulu.
1: Ya tu sala ose ya tia wa tu sala wa ai tu ile unga alfa mstonga.
0: Sa olele.
1: Tu sofa masino le wa nga ye mana tu tangata.
0: Mm.
1: Ya ai ta tu ta si ya.
0: Ka ko ka si ya ma. Sa ku le ri. Ya ro ile tu ele nga sa malulu nga spal mia ma fa nga mala.
1: Ayo ya avu ta lo fa si ne ta ta.
0: Fu ya ku tu wa oi oi.
1: Pe ale nu sila a.
0: Ele le wa nga sa wa ko sa ngi sila.
1: Mm, ya le vai ya fa uta fo na me lo ve si ai. Wa ala langa fo I fa mai lo sa se fo no so le ta fio lai. O le malanga mai le maliu. Se ta fi e fe ta lo fa si ne pa le bia. Le
0: le si le ala le bia lo si pa le bia so le la fa ka ya ala ngai e ke kupua ha anga o nga kula mi o le ka ke ki wa le au wai ngale le a mai mi si ru ke lu ava on wai ngale le mai mai ngale
1: na foi la le nal
0: mi si wai ngale anga I di ya ki di de de
1: o peile o va tu sanga o to mana tu le princesse fo le princesse le na tu le a
0: I
1: ya ya le di tayana Fatu tau fatu satu I tulanga I le mele ua pe ufe tulturi na I eifa pia si e tato pale mia e mupu e ata o tangata.
0: Aya.
1: Tu sa ua. Ai, talo fai. Ya, te le loe ni tangata ma a molatou. Ma faufaunga po, ma faufau po le ale uinga ole a.
0: Ne.
1: Ya, ma tau leanga ina isi pale mia.
0: Ma, yo labo. okele aka ngakala u mama lama nga isi aka ngakala e
1: e lo pele si pu ata te ya upa ua ella u a to ia la ulu fa mai wa u mo parasi ella u
0: a ya fo
1: e fa loa ya wale lei me si na wa e ya wale lei fa aftai me si na u tau watu fo imota ya fa aftai fo ima futa mai la u fionga ya wale lei fa aftai malau ya soifua ya tawalunga le musika le manavanga luenga le fafifianga na le liwa tuloa wafo e tatou talataulungolongo ina uwa 10 minute te aile lima

Avia vianga mai tamapune fustaila mal pese na fai mai mativa a fia fia lava ina uas fulma lima minute te aile tu la lima ni fai vangal fia fia tautua male au nanga lau prokalam sa mua le si ufonga ole sa ortonga toi fatalo fatu ya te oe ni fai vangal fia fia pe afa pia lefta e mafuta mai ya lela tatuanga ia tu wafo tatu fai ngapa anga maupenga tfailangi ala i tala taurungolongo usimoya lau fafonga.

nei i tu langa i pension ya o la ta itala na va ai umat fo si uta ma tu lo ya ele mo wo fo e ia le a fa mo ya ngale we na o si ukina la le uta tonu lo fa aftai am ia ia la e wana mo wo fa mo ya ngale ya ai pe o nai tu langa na ta te no fo mo ta ma fo fo ye wana mo tua lakia tu la i me le fenga malo wa lo no win ya e o ma ya le fa va e mo ia le na fatti no le va en a fa fai a le pensiona le na ye ya ai ele i tele tele fa pe ya le lautu le mai le fa nga malo fo wa le nga cha i na fatti no tu pe mo ila to i mana o tu ma ya o to fa popo ya mal se le ni ya ala o ma tu e pe na va nga na le uta to no u ya tu a se tu le mai le fa nga malo a bo tale lo pe se ala va ol mafu anga na le la ina na va va o ona ua siriatu siriatu va enga u fati no fenga malole e ana va peo e ta una ta fifia e ona ta mafa va volia ya a ta to tu la me fu a e no ta va volia fa si si me siria a tu sa va peo la to se la u pe li ma se la e la le anga pe ta to tu la me ta ngo ta i ta si i lu mal fit se la ya na ta ta wa fo lo lo fo le le lo ta ta ya alfa vela ya na alfa salave o le si tu la nga lo ta ton wa salave fa pe wa fa salave ma fa la nga me wa ta wa tu la nga le ya wa on me le ta ul fa la nga me wa lan fa la nga me fa pe le nga wa ma tu wa fa la nga me ma le mo ti no e le to e ma fa yo no pa au mai le si fa nga fi fi ringa wa le nga ta ina le mfaun to tu la mai fi fi ringa la ron tu malo ya al fi fi ringa fu sa mo ave ai mta ta la tu ele to songi ya on ma fu angala na le u ma tu wa i a fa le anga me a ya vole poli wa vu le to poli wa ile le to tu la mai ana fa pe la ye se la ngona e to ya lo fangia le tu nu ma to fi fi le tu nu ta ta wa leva na malolo ma nofa pene na wa leva na nofo nofo mfuafua ya fito ava aila ya ili si lima tausanga le wale umu ya le lima tausanga ava pele ufa ila atole lima selau ya te lola na si ye tatu pe tufa upopo ye se siruo selau pe selau lima sifu ni se va ilmane ya alfa avla oni mafu anga na umu alpa ya inga ni ovevesi ya fa pe tusa lai matu ata umfa ya fa leanga ole fale anga mea mal mautinoa ele to songi la vale ot a o fa pou ma fingo fie na e mala mala mango fie ta to mele tupu e o matua fa ia ele to pole ole ai ma se kia o matua i ai al meto nu le ta o ta pe moli a e alu ponsa o ele to po pole wa e ele fo se se to fa la la ia wa wa mautinoa ele to e songi le aval oti a le winga le fam talang ele to e tula i mai ele to e pai ele to e nofo nofole a pe ol mafu angana na ua matua militi ngaya a ya a olo tatu talo pe olo talo le tunu umo ilato ili afo itu olo o fete e naipea olo talo le tunu talo fa fe ngenga taulangi ya musu musu ina pea nganga ma maua le loto maulalo ya aale mele ye sole ya ono o mafaufaunga malangona le tato te iwe mtelton ya o ngarwe ngale atua sisi ese ya ilato olo o waaitu il malo maiso le fina ngalo lo tato watua ya lepefu ile ua lela ua faifai wale failo lato poto fail malosi wale popole ile atua ya le la u o lo na fa ye le tu va venga sui malo ya le la u to ya la ngalo ya u tu ai me le ta u tu ai ya ai fa ye tu fo yo u la ngona ya malo u tar to nungal tu la ngale ye ni so ta to tu ni ve vesi ya me se fo ni fa am ta langa ya o lo fo ye lu ngo o pe ngat fa ilang ya me se fo ni si o ala leo ya o le ngalo ru ya tu fa fo tasina la leo lo teton ya la tuna lo fa ya fo ni si tu la ngai fa ve si ta to tu no o lo la tu mo mori tu ni so fam talang
ya ele manuia ma le mo se no fofile mo so tatu tunu on ifa mtalanga ila te itfa va imat falong e matuale ai ma se fa mtalanga moni mfa maun tu sa ol me tonuale ta u ole au fatasi ile le falanga me a ele se mele le na o le fale yanga me le fa ya ai tatte lo fa ye ma langa e if you were fight ya wa tili malo si el malo tau te fa fa ye fo ile fi nga lo ta ta ile lo to ma wala lo e ma se fo yo le fa nga malo ya ilo la to utalia tu sol me le lo fa il mal fa nga malo le fa ni la e wala to fa tino nga lo nga fi fi ye la to la tunu la to winu ya tu sa le wala to winu ya i me u mo ye la la fo to tangat ya la to o fa am talanga o tu tu singa wa la va tala ma upu la lafu pa wal fina ngalo el malo ti nga ala wala to winu ya inu ya lo no win o le fa am talanga i lo to tunu e to ti ti e to fo i to le au al tanga tale na fanga el malo e la to pa le wo to le liu ma ya ya to es alu sa o ya ya e yo e fa pena ya awala al sisi ese o la ma ale na no fo tongi o a e te te ia le fa pe o e lau palasi o e pe o ma avo e mato pe atongi il mato mato wa e po le alo ma losi ma lo fia maso masoa nei a tao e ta te tau fai tongi o e tongi ta ma al mato mato a vane le fa afonga mai ia na e te le tonu le lau talale e te fiu e tongi lau ma ana e fa pe lau ma losi e fa pe o e ai voto i titi o i tail moana a to pa u a le mate va te stile ti lo tu la lo le pa u ton wa la lo fo a o mele te tu wa te fa pena u mala mele te fa tu sa e va nga ta u ai ma ta u ai ma ta u ai ma al malo ya la ya lo malo e le ma se si o fo ai ai e to e fo i mal ma na i u na to e fo ya o e la u ma ale ma la u ala le ya pena tongi fo o la tu o ma ai fo i ma ya o e u ala ya o pe o nei la te ite va vai yo te ite la ngona fa to tas mo te manatu la ti ti la tu tu langa le yo la fa sa la uye fa ni ni ami ya o ringol va ngana nei fa o punga e te la foa e le te ta yo la tu nu mai si o fa nga malo ya e to e fo ye to ya te o e a ya e fa ye ma le mo ti no ya befa maunia na fam talanga ya manatu wa inga ya wa etu wa ya te tai manisi fo lato ya talusia ya e faya malo wanganga fa maun ya e moni na va nga te faya ya lo faya le tu sa la te mul muri tai fa i fam talanga nisi ya po nya wa ya ma fo fo fatu ya ol va nga la na ta te lo fa e to e fo i me ala u ma na lu na tongi le ma ai te oto e fo me fa longo tu pa u bole o se ma ole ala sa o na u patu ya ya ta ta lu fa tu e fo ya ole wa ta to nu le tu la yonu ne fo va ngal fa fi ta to se e tu va ta to fo special ya on ta liu mo lo le ta to se e tu ta to por kala me la e ile tu o vi nga

Ole naua fa fa fa tato proclame la ele tua vi ingal ne foi va yaso mali ne foi fiafi ya tato te sanga vi ye pele lofa o lo tato tua le m foi upu matala ya on fam tato la ina le anga le le yo tato tua ya to ma to mo fa poponga ya lo tato proclame ele va yaso asau o te mil su fonga sa tonga le u ruas fuma le ono minute o te aile tula le ono ne foi va angal fiafi to fa talo fa tu ya te oe fe lava e mafuta mai ai lunga o penga te whailangi, ya, o tonu maota malawa, tonu o usā, ya, whataro fatu tātou prokalame ya te oe, whia lava se vaenga, se vaipanoa, ya, o se maotanga, ma se panga lo whapefo, ina hei, empapa oeru tātou tunu, e maua meritau tua nefo e fiafi, tu whataro fatu tātou prokalame, mwha malo atu ya te oe, malo fwoi le ngā lue, tau te ya, e la tobo toa e taunu umalmanu e maota malawa, e vi ielu tātou tua, ya, sa, tau tai folau foi fi au nga luenga le yaso mo watu le mala malama ya ole ua tato yai le pong sa te tono lo fia ngai pia nisi ma lav singa ma tiu te masani ma tiso nisi o faiva ma nga luenga o mafut o fia ngai yai ya yai le anga lei ma le pui pui nga lo tato tua ya fia lava o ye foi ni maftanga e kalesia wa foi la to maftanga tatalo fatino lo nga tonu lo vayaso ya fatalo fatu tatu proclame mamuliatu fa malo lo lo no sai malo fo de lava pale ya ma nga luenga le le yo lo fatino tonu e kalesia ya wale so fu fa le nganga ya man manu yo lo tatu botnu e mission na yo tatu tangata mana ainga mo le tuelo fa anga mo nga lo fa fa munyanga ya mai le tau tuar si fo nga sa tonga to fa manu ya tu le aso fu o le tama ya sa tele ya o se tasi o tau lutai o se o tātou tunua o se paanga tō tino la unanga si ufongo sa o tonga ilana tāpua inga ele mafai o namisi ya aevi ia pia le lofa malanga leo le tua ilo na soifua le aso lulu le aso te anei a toa ya ile valu sifuma le tasi o tau sanga lon soifua ya o mitamita faya ele anganga sanga vi ia pia le lofa malanga leo le tua toi fat manu ya tua la unanga si ufongo sa o tonga ilo wa soifua nga tau sanga tele ufa opopo ilo soifua toe tulu ilo soifua ya wale maafutanga ya mesifo yo nga aluenga ya maa le tau seina fo ima nga aluenga le kalesia ya olo tautua ya manga alua ima so se vala wina lava so se fala aptonga maafutanga o ainga ya mawa pelo soifua malolo ina mawafo to faila ufionga ya efa afofo ya ime neyo ainga ya le ngata fo ile mantue fo ilas fana uo siya u nephew lea ya o la utamasi tonga le le osion matakni ya futa te ya wa umatu proklame ya la so tonu wa fule na tolo na valu to sanga ya e fa munia toile tu ele as fa na o le le osion matakni ya ile ayo merten lo valu to sanga ele aso lulu la so te ni la sfulim ya to fa munia tu le tu ya te o to anga le onga ya mato anga fo le lotu ya mausta ilo to mama rutina ya mesi o kwen parents ya ma famunu ya fule tu ya tu ilo was fa na voli shon ya o famunu yanga na mali au na ngasi ufongo sa tonga ya ni for ta to tu no fa fungo mai ya na soi fu mai ya so luos fu mai lu ni fu va ya so ya mal ni fu masino yu lai ya famunu ya tu le tu yo to was soi fu le al matua ya ole soy fuo ye vi ya ta to tua ya ele tu ma we presesi tal vo e fa o porta o sangam fa o porto e mal matua ya ta to fa fta ile lo fa malanga lo le tua o lo mal pu pu ya per soy fuo ya ma mo fo i le malos ya me so na so telem ta sanga tele fa o por soy fuo ya me so ni so maftanga no singa fia nga ya mani tu fa ta singa fo isa ma futa fa ta si ne fo ya so mal ne fo masina ya le ale umio na maftanga vi ia le tua fautuanga al proclame ya toe fa mausali ma toe fa mautuina le lofa ya o le tasi le isi ya ma toe sisilane po o ya ia le mama po o leva ne le iloa ya ala elo si le fiestina o leva ne le iloa le mama ya po pa ua awa le pisa yasto ina ya ua tito otama ilanga o matua fo po le mama po le mama ya al mesila fa aftaina tisilatu la eno fo musto ina ya po le ya sa was to ino po ule mama a le fa pe o tia ia ya ava pe la o e fina ngalo to fa tau si mama ma no ya fo ya to fa fo maftanga ya ma to si si la to ye po e alo fa moni pe
ya ina na mafutanga famuni ya tele le tua ya taina faktor peselea e mamoli tuye lo faanga famulianga ya mo waso ifo omo ila tua emu selavata maya sa tele ya masi o nephew lea ya Sion Matagni.

Ya mua ia, mua o, ma fa sa o, ile lofa le tua, e fa munia tua ile aso ifua, ta mai asa tele, ia fa befo isia u nefiu le ia sion, ia manisi fa urtato watunu, wale ngate ia aso ifua, ia a ni aso fa aptua fu, ni aso fa atawa ina aso ifuanga, ia maleo langanei ala ini maftanga tu fa atisia, ia manio singa fia ngainga, ia e fa munia tua ile unanga si ufungo sa altonga, ia a fa munia ngai tele, ia o mai lo tato tua o le temo si fonga sa tonga le o to sfulma le 20 minute ya ona fa mo ina le tu la fitu fa mo ya tu ila tu na wa nga tu ya wa fu ta lo ngol ne fia fi yo e fa mo ya tu ya tu o ma mana alu fia fia le pa va pe o fa se to sa minga o tali de le sa sua ya po mai a fo ya fe fa la ingo na wa malanga tu lo ngol ala fa fa ma le lo sa o fa na tina tia ya ya munia lo wanga ya to fel fal ta alo na wa fil filia ya ya fa munia ya to el ne fiafi o mamana a maua pele ai ya fiafia ol va nga ta wa na fiafia ya ole anga ya to mo fu sina ma fan fan na lang fu si malulu ya fa munia to ya to emal au ta alo ne fu va nga fiafi ta poinga ya ta po ile le ta po ai fiafia ya ma ta po ai a tapua i filemu aua le taputautali ia e tapua i ia faiva fo'olo o alo faiva ia i latou o loo atua ta'alo ia ma sa'ili lenei fo'i vaega le fiafi fa'amuniaga na ma le aunaga le su'ufogo sa'alotoga mo e lenea fiafi a misi nei toe taumafaitaeao toe oso fo'i lelā ia a fa'apea fo'i uaga ia tula vauleai faisina koma uae fa'apena e fai malolō ia taumapu fo'i lea ma tau tosela ya ona toy fa awol fa inga malanga langa umir fo longa mar savalinga ya soy fuanga malene fo yo langa la tatu si atu proclame si me ota ma si me tum.

Ya le wanga tu mo tatu temi afa tonu le tula fitu ni fo vanga le fiafi. Na lava e mafuta mo ye mo ya tolo fanga fa mo ya tia oe. Wo mo panga to tino fo tatu nanga. Fa mo na tu atu ya le tina ya salom. Sa o le la umate le numero sfu mo tolu le. Le pao pol ve aso te ni la stofi. Fa mo na tu atu le fa le tu ya Melissa. Fa mo le mole pe amoso wa va no te wangalo. Ya fio atu tatu falo lo piki la pisupo ona le sa o la mate ta longa vo ile fa va stete ya ile ta usi dio nga fo sa fa ile ta longa mun bulle state of origin sa o le ye la mate ai to sful ya ko fa mla tatu fa mun mole amu sa va noa ya tu tatu falo lo sin opens sunga ya testimony piki ile pisupo ya etali ile su ale ainga ya pe tali e foi malo fin asroi ya to tono lupo fa fonga mai lungo pe ngat fai langi ya le fionga ile li foi pule ya pole ole min stala ngo lango fa msinonga ya le fionga fo ya sala paulo emotion fritu ya pongo le mau tala le sa pe fo na sia la fo nuo milpone ya o tele lopo tu va a tuni so fon tanga o leva la ulia mai ai fai masu yo le malo i America ya o tele lopo o Utah ya po fele ai o America le an malanga mai ya tu sa male va la ulia i sabo fai masu yo le malo ya le na fe mai so tatu ene ya ses fo ina i tua a ya mai fo alum fa na wo lo ye so tatu ene ya ma pe fa fo mai fa mulia le tu fai nga malanga e la ufionga le lifai pule po la ufionga le mistala ngolango e a mse ufartua ya ele mfentu ua lo pulo usa e o lo avelua lava le pulo o le pasta o evo isa e faafoina le tato por kalami wa sisinga ima otu ngase ngase le fangloina ya ua mtautia fo tulanga ya ilo tula imai tonu upu faya lo tato watono famunu ya tule tu alfai ngamalanga ya pe afa peo leua fola watu na fo itua lo langi

leo tu esfuma tolu minuti ono talo le valu na fo le valu fa mai na fo lo tau tuam le unanga le si ufonga sa tonga na o au fo fuang o fenga iai na po alo fo itali ngā sua le nea fiafi fa mani atu le tua iate oe male ainga na o tato ye le o ngā tonu ngale bufo ife au mga ruenga ya lo le vaya so to ya fo ta ya was for le um ya male tulanga fo le vava ya tu ta ol pensini pe ya wo to si si fo le um na pa u fo ila lo ta la mon tupu ya ta ilo te wo si se ta te lo atu ne ya wa na fi le na pe fo le ngala sa lo ta la ya le kiso ya pe ya lae mana ia le tau pensini ia ae pei alau to si si le titi lunga nai lo le tau le sa iai le masina na umo nei ia tatou tarsia ia uae alava na si si i lunga le tau na o le faaletonu ia i tulaga foi taua o lei tua le lalolaga ia mafaini ai le tulaga le suaou'u i va'a e malaga mai ia tatou talo foi mo lei tua le lalolaga iai le filemu ya ale fu e maurunga le tau so ifanga ya tato ya ale lava tato te talia lava mlianga nga fifi ya langa o suinga lava so ifanga mle o langa i so se tau sanga ya ma so se atunu ya si si la ma fa fonga le vive si mesi o tato atunu la ya boi ta fio le so ifanga o tau ta ya ale le leila to wele tongien na ale ala ne alta ya ya la tu a au mai ni au loso loso mai ni au lam ya tutu ai ta fuele le ti kaya lei ma se popole fuele ya e fa fonga tu ya ya to no fu sa oni si tu ya ta fuele wing ole ya mala mala ma fuela to ya le ne na ola to le tong ta ole mele ta tong ta le ta to fafu